yo a sa chiri no ti fi bonu ka khwe khwe ro ai ben bo a ko paro mo yo un